Hari jaring ge sangkhan laje dina chi war kum dani tiang nga si krong ye lang sing ge lam chi ni chen de nga chi jin zgan do de she ju dina thomra chen de yarang sing ge nyer lam ga lam ga ni chen de nga chi jin zgan do de she ju le thana thomra chen de yalam tuk ga be jin ni tha si war ni lam da ge ma thong ni pian ni san ga war kum de ti ona and ge pian ni san ga ka song de ge chi chi tong de ja ge chi go ni kan de mi ge ja ran ap chi ta ma na no war kum da na in a do lam de ku dum da shi gwa lam de jin da ha tong da shi oni no mo ngang san da ok tali sarang ni tong kur tang ar ge mong ga war kum da na in malong ne ergum hongka kaab shungda gyn sanang ga tada sa kub shang maa yosu warkamda jali chik tong bujab jasam chis hobdin kaali mir gub jan hanu warkamda na yin mir chik laam tang lukwa gyib shukud olamda bugdamda shi shik sunab shay kiyo ki aw gwaalim tang lukwa gyun shukud olamda gyn dara khartong dab shiyo ki tani damalong ne ergum hongka kaab shungda gyn shang khu phalam gar go ka saan da jali chik tong bujab jasib chis shir nga jali chik tong bujab jasib chis shir tuk nda gyn lukwa gyib shukud olamda mir chik laamda bugdamda shi shik sunab shay kiyo ki aw gwaalim tang lukwa gyun shukud olamda gyn dara khartong dab shiyo ki Tani tama long yer gumong ka shong da gyang chali chik tong jab jang ap chang ap chik kan de mit tig jer gup chama na no war kum da na yin nyer chik lam tong lo ko yip shuk do lam da ni ge kodam da shi shik so na shek ko gwa lam tong lo ko yun shuk do lam da yin da ra khar tong da shi ok Tani rgumong ni tama long ka shong da sa ge yin tong kur zong tong de chali xsmo no war kum da chali chik tong jab jang ap chang ap sm kan de mit tig jer chali chik tong jab jang ap chang ap se kan de mi nyip jer na no war kum da na yin nyer chik lam tong lo ko yip shuk do lam da kodam da shi shik so na shek ok Tani rgumong ni tama long ka shong da sa ge yin nyer da ge ta da sa ken de chali yer nga no war kum da na yin a gwa lam da kodam da shi shik so na shek ok nyer chik lam tong lo ko yip shuk do lam da yin da ra khar tong da shi ok Tani jalam tukka ge bejini lhasi war ki nyerim daga argumoni chapcha ge war kum daga yin tongba dewa ge yin da na yin da argumoni chapcha kaapshung da sari. Daga chali chikhtung gubjanyik tsar nga kani mi tuk-tukra chali chikhtung gubjanyik tsabdin kani mi ngabjan hanu war kum da na yin nyerchi kalam tang loka ge yibshu kudolam da kudum da shi shik sunab shek yok gualam da dindara khartung da shi okay. Tani gyalam tukka ga pejini lhasi wa ki nyilam daga gongkho na chichin saamba atang caka ga warkam daga yin gongkho ga shabshi saakanda chali yibshio na warkam da caka ni gongkho kaabshung da sari. Daga yin chali chikitong gabja jibshi shir nga kanda miyar ngabjan hanu warkam da na adonam da kudam da shi shik sunab shay kiyo ka gwaalim rchang rchang gala kanamani longkhan jo ga jikame ke. Tani caka ni na gormo ga warkam daga yin chali nyirtong gabja go tuk kanda mi tuk chali nyirtong gabja go bdin kanda mi tuk tuk na na gormo ni caka kaabshung da na yin adonam da kudam da shi shik sunab shay kiyo ke. Tintu na kormoni caka kaapshungda ga yung chali nyirtung nga abjasam chisobdin kaani mi tuk-tukra chali nyirtung nga abjasam chitamba kaani mi tuk-tukra na nuwa arkamda ga yung nyirchik alam tang duka yibshik udolamda kudamda shi shik sundab shayki yoke gualamda jindara khartungdab shi yoke Tintu caka ni na kormogu arkamda ga yung balgoor nga wara tukka dhanbaanda chuk nirku kudamda shi shik sundab shayki yoke zhambagin balgoor ga jindara khartungdab shi yoke Tani sarang li da tong ran da ge lam tam da jindara khar tong da shi yo ke lam na na tun siang me ke. Tani ka tong li da tong ga war kum da ge baha da ban sa kong la pram di nong da nan da ka tong li da tong ga kaab shung da sa li da ge rolam da gudam da shi shi sunab shi ke yo ke gwa lam rchang rchang ga la ka nam ni long kanan jo gan jik me ke. Tani yalam tuk tuk shi shi ke dang na wan chung ga war kum da ge bayam do ku ni mayan ga war kum da ge shi ngang nam ga pram da ge har sara nika ga nang ra mayan ga ta da sa kin da chil yar ga wano war kum da tong chan ga ta da sa kin da chil yar nga wano war kum da Tintu shing naam ga phirim dagar go kasa las kwan di har sar nyikandar na da chik dolam kag zhuk khanan da yin gwaalam kag da tang shik su shek go khanan da tinda ga nang sanda yokem Ti ching gandana na radi gsa shik gav shing wu gsa shik gav da artak nda yike sara garab ti yoke tanda shik su shek gundar ka tsar ju shir tzik dab chewa ga tsip chetik nda yin sek oke Tintu jalam tik tik shik shik tang na wanchung go warkam da ga piyan ni ati tang ho jang ga warkam da lam tam shu da jindar khar tong da shio ni lam na ga na tan shang meke Tani yarkani tanjinga warkamda jitin yung na yin danda ga runga ka phirma vijao su warkamda danda tani yarka kaab shungda sari daga yin a rolamda gudamda shi shik sunda

0: ngoma ngar je ugum zok chi gnu naran demu ga sa chin zik ta me a ha ha kwan di ya chi ku ra yo na che ma ro ri a shre ku a ha ha ba zi ar jao in ji na heb je che wa song sik ta ni yang lo bo ta bi zik ar jao u la ta sa mo zgri mo che lo bo ngor tam ba za gen jo ge zo ga tang ra khir ka ta ni no ko ta ner ta zi zi Tani yang ngar jau ga, ta chika denga doli. Ya, lombu ngwar tamba. Chi, anyi gi, ar jalun gam zaashtin dada gondi hdi da tangi. Cho chungi ngar ganga yaak chiku ta zayong na. Chi, yang chik mani gam gankar tan chika go. Azi, kwa zaga haran randa zaga ogui tangsi. Tani yang, lombu ngwar tamba ga yang ki lang tangi lama chi tangsi. Lombu ngwar tamba sung, sung. Sungi ta ar ji menin damu ga chamal ga ar dewa che che zi ga naa thun zi. Yam tsin zi ga ar dewa ti nyo la la zi ar kaya alab langi chun chabi ar tab ji ga dam pen ga yo zi. Yang la la zi ga zi nukhshi ga ar dhaka kharu ma kya ga ngarkal dhukhshi ga gangi so chabi dao nu dhar gi. Lombu ngwar tamba ga. Chachu ar dewa nda yam tsin re la. Nyo lala zi gar gai gha lav langi chun chabi htab jigin dhan pen gu. Yang lala zi gar dhaka karu ma chi gha ngarkal zi mung sakyu war do chi vinu dha chazi gina ri. Zi ti nu, ar dewa gana ni inji na, shayi zi kan dhazi zi. Nga ka dewa gu, nani ta ama lhamu zi gunur, te ta dewa ga manda jawa chan ja gu nari. Chan jan kan ra, hachir zi chan ja gu sungu shira yung tab gami gu. Ta tereng ka to mundi la kana ga go nu tinang ga manga zgin ji na tarong ama lhamu gum dana jo jo nyimang ga yi ta to mu i konra chabi sa ju si ji ju si ti konra yang de ko nu tsang ma ta ama lhamu yo so jo jo nyima chang zgi me la ta sem khul ka ta adi mu li hi de konra
1: ta zi nu alo mu ngwar tan ba ga
0: Ya ya ya, ta chichi sim kri shikira yi margu. Chichu, tsaba ngan ju ya.
1: Asi, ardema tsangma aga hatu ga sartang dardang isi. Tani ta lombu ngwar tamba ga yang shiran kori.
0: Retina chichu, ama lhamu mani chazi gonar. Ama lhamu se gonun ta ngoma janga chazi gonar.
1: Asi no yang?
2: Ama lhamu se gonu chazi gini ngira sawu zi mihi. Chabi shan nui na ama lhamu nda ta sungi arang tkhzi kina na shimu zira nyam gai dao nira seka. Nyan li jina shchigi niri sungi na shiri unju ma togo munga zikta shiri unju meka.
1: Da zizi, tani yao lombu ngwar tamba ga.
0: O, tes jo meka, tes jo meka. Ya, ya, ya, nganju, nganju. Ngi jora, ngi jona, ngi chasin kheri go nara.
1: Azi jino, yang tsangma ga tani njina.
2: Chiong jo gori, Dara ziga singa kong chir gu nara. Rang tuk kutte tontong na da chi shimuz gu te dara nda kong hanchuk gu nizye chira ta dara tan chuk su shan nara. Ama lhamu gu tergu nga sung se ka do se ki zin dra gu nara. Ka te sung se na shira ikon gu nara. Do se na di gu nara.
1: Da zinu, lombu ngwar tamba gu nantan gu shia gu nu tsangma nyantangi. Dema tsangma gu dara Sungchin gang zhagzhigi zhongnu tu cheri kirge lama chi songsi. Tani rangtakwa su te tongdi lombu ngwar tamba ga. Rangtak zimna anu shimu de.
0: Ara wumu, a wumu. Nda kaan chukgu ni.
1: Azi jina wumu ga.
2: O, ta tangde zhukwa tangra chukgu.
1: Lombu ngwar tamba ga.
0: A wumu, wumu, chua ama ga tergu nga song se nara ar dul se nara.
1: Azi jina.
2: Torgong ama ga chuo do se ke.
1: Yang lombu ngwar tamba ge.
0: A wamo. A wamo. Tena, chuo ama gong zik na yo nere.
1: Shimu ge.
2: Nga ama tamar yu na me. Tsige zik dali yunga.
1: Da zis.
0: Yang lombu ngwar tamba ge. Ya wamo. Ar wamo. Tena chuo ama chasga yung go nere.
1: Ezi jina wamo ge.
2: Along sere tsigezi dungori nga ama yuna yungoni. Along tehtina tsigezi che che songna nga ama lama chigoni. Along chinzi giri tsazota nga ama lamarna yoni. Along nga chanma zigiri gori tsazota ama detononi.
1: 답지스 너네 롬봉 거단 바그
0: 오 야야야 너나다 추 아마 용으로 공가 아랑 딱디 통이 쏘안드고 지 아마 토나다 나비 아
1: 답지 심무거양 시란 코리 야 아지 타바 슝이 아마 용조 고기 다츠 너네 정색 망고라 갈롱 세르즈더니 차라 심무거 당아 아마 유나 라마 치고 에지 정색 망고라인 알롱 떼티나 침보즈 당스 너네 양심무거 당아 아마 라흠글즈가 토노고 더스 너네 정색 망고라 알롱 친즈가 얘기 아마 알롱 참마즈라 잡게 아니데 톤 당스 너네 아마고 아랑 알롱르치가 치만즈 에지 아들 성친 건군 통탑학지게 고고원 땅이 너네 아마가 때런 거 너네도 총콘 서라 강나이거니 아리만금 너나 킬라고 아진 스무가
0: 아마 때런 거 녀터 진땡 고는 녀터 좀 물을게 양아 지게 모아가 하디승 야랑 탁 통나 쪼고 다오고
1: 다진은 양 아마가 시작 말고 도마 나치고 시작아 소외쇼 다지 워모터 송이 롬부 꽈르타 안바가 쯔와 송이
0: 아로 응 아마가 총 보고가 대쇼세고가
1: 다지 롬부 꽈르타 안바가 양 야 럭소지 가이과즈고누 파롱나 앞직당이 대송스 아니 세모 아마가 롬부 꽈르타 안바 리츠고
0: 하띵엔다 응원치는 거 꽉쩡 큰더모
1: 아지 Самгун сгэн чигрэмэл алонг цмазгран ямгэ гарсун чамлг логсонс. Танита алон бунгвар тамбаг.
0: Аровмо. Чу ама гэнгасун мөвсэлна. Ни чу хсоочгийн.
1: Ази чиг хэл хэли. Шэму хнян чонлг. Шхунгэн лежиг атрандули. Алон бунгвар тамба. Аринг мөгсэж назг чигэж гдан. Ама ёсго. Лама китэнс. Tani sung, sungnu lamga lunga zikipta ni da. Shimu ga lombu nguar tamba, da zisik.
0: Lunga di hara hina shangar guzgo. Shangar gu ta shira ti nga sungna tongga guzgyo. Tongga tafshi ti nga sungna rngu ga guzgyo. Ha ngu ga gu tafshi sungna xerka guzgyo. Xerka gu tafshi nga zuna ta nga ama rkiftag zikartang na da yo. Nga ama rkiftag di togab da li. Gengan yundona, te tonjongnere.
1: Azi, shatsik. Lompong gwar tambaga, wamota mokhsik jo kheblang yonara. Iyenge, zhigan tonbozga kasongi, xeke furgigzge tangnu. Shimo zhiganna, iglong-long-long-long, yarsongsik. Ha, tanita, lompong gwar tambaga, rauchiga jenyong yendoli, sim de zhezg wabi. Womugu shanuf tara agu riri shi riri shira tambu ye jabtang sonu ama hamu udgurang akartog tona yotsk di chala lombu ngwar tambar gtsk ama hamu znu chig jinchig niga zom chorla zge
0: tingen da chongar kwa chong khanda mne
1: azi khani hornu ra jabge kaptog kha guna dung oran bar go nu nga zutang sk
0: Tani ya lombu ngwar tambaga.
1: Aro, achi lhamo chu gukhura.
0: Ngay ka tsakhan damo zgim nyangi chu tsa tsayi nyetang zgimo. Chu shira khura ngay chu mokhsul khotag yin. Ngay chu shayki zgukka. Chu rima shira khura.
1: Dabzi do yang. Ama lhamo gu shirang kori.
0: Tengin chi, tira chi nga mokhsul zidari nahchi otab.
1: Эсиск. Тэни ломбун гортан баг. Амал хаму мхсзи назган чи мтмнзг чатанс. Тэни та амал хаму йинг тонны ширан билгүнэр капти. Ломбун гортан баг. Сам цэкэв жиг далер мөнг. Лэг айг кват кэр хек амал хаму гох чиг яптагну. Ками жигтанс. Тэни та сатна номба цачны ике кэфтг ди туга цэгтэн. Ама ламугэр гонга хаца зунги гэфтэг тхүни зүгтэнги уломбу нгвар тамбаг нгаранги нгонгэр дэва тэжиг тонгэ жо азир моломзг тави

0: kazgu shawan de linan jikam tik
1: denga
0: telas ko hamagun de linan jigan de linan mentik yin chimnin de gili tigi shetana yan nainda thoma tig chi hama tinguni shaw kang tang kang de na ringa samlo mini khirtsik mini gerchi mini netumuz gulochu
1: denga tumuz
0: gulosona jigni chi tsuk tuwasna yan mitimg
1: denga
0: ta shaw chimbu thuni hama zug tikchena chang chung ge thuni thoma chu kchura chigin ji jura nurkin ji ju ko kati ku
1: yadi
0: ama chi leni chi sona jitamu datam mili ju de nyam nyam tu chu de jen sang ge khitkin dan ka ni pat de jonde jura nurkin ji ju ko kup cha chung chung thuni nurkin ji ju ko kup ta te chu yang chim thung ga ama zo sona yang chi ka chi gen duk tama to pul da ho khodin jina cho kishin ju ma chi ching ne lingo de la la ge chu in ching ni sha wa tanga ji lingo de ta gi ama zo ge thuma thuma ama zo ko dik ta na sha yi ta wa ke chi ren ga ke tsk san lu de min ne lu ju ge kun te ta ni han ni pa mo in jina so su ui ku chi ka se ngar phung ku ta
1: ri
0: ke mai ku ta tsu ri ta dig mo ri sha wa chi tsi ge ma ndig na ku yi ad gi ten ta na min ri ku na Da sajina shu khamani ga nyam ge jinsim chizga jawandi manjir tsik yana karmanda jinsim chizga malung tsik na malung nu ga netun tu tsani niga lugni tikchu chu ge jijit dan kinda mo yi da ngar soni da da thong mo na ji thong mo da wan ko tgen re netun den den de tgre netun tu chu ndi git ge chu ku ge de tik tma chu ta chu re da mi yang khinta mi jang ka chi ju ga jen ta der mo ru da ta la la ha ma chu zu der chu shi ga da
1: de
0: chang cha ji ti chu mo zu cha ga ta chu chu mo zu re de ye der ke da na yang se yi tig sin na khinta mi jang no ke ta ge jin sin ni ta ni shu ga der sa hong mo ju ra ra ra ra la chi chu ku da ko lin ji na chu so jong na so jong ni wa ta khin te u ke ni nga che tsu ku tu kwa so na che tsu ku tu ku ni pa yu ku ni ri ji ga ga shu ra ni ri ji ga mu xia ta ma chi na ni pan sin di hong ge de chi ma ri
1: ne ri
0: ta chi ri ta ni sim ba mu ta chin ji ta mo de chi ri na ha ma zo tsu na so ching na to nu ga ta karma ti na chu pa tsu
1: ne ri
0: ta ta khin te ni jang tsu ri ta chi karma da ma long zi ri bi ju ni ga zi so ma ta chu pa ta ga zi yong shi
1: ne ri
0: sam ba ta ga zi yong shi Tegi shukni thosu zotang, ta ten tang na khintan nechang shaga. Tama toko ta chukso juwa chumura, uchun degi hitiyo na so juwa shanu ra chupa zangnu niga tekegin riwa wano tamuzi mara. Lalazi shik chupa shiga zangni, samba zangni yang so juwa shukni yang chigim shani tamura wuk. Yang lalazi su na so juwa shiga shanara yang chupa shukni shen chayu ni tamura wuk. Danya nanga su chupa. Ta zina ma zina suma zu so juwa yik jigini Sochina zongunun da nye gaz gtongchut da mikisha tsuur. Nye gaz gtongtong na da shao gantong gantong gli na cho gaz tuni shao ten rachura rachuk. Degi jinsanga karmati na chupa tsuugiz. Tamuz da uchug chantag tsuma tsunara gongni shikun degi shuksini chi nyanzgin chukchin naaz kunta ngi rangi sirta zanzgi yan.
1: Nye zi lagsa lagsa gwarin che girgin. Gona girgin gichu chamdag nambazun sonjina kirgi shirna lochin lomazgi chamdag ina yang damo gichin nyamjog gwa sa chari yon oshkin jina shayita zgay zgichin nar soni samlo rana gichin dang jikhinu cala toyn dan oshkin yang kirgi lopchon tang lomjang rinba gichin shayita tara rana gichin doyndag yotsil rangi tixio chu shayia zgay zgay rangan zgay zgay martad yu tomo may zgay zgay da rang zgay rangi chaz гацгэр итэржу ранг тондгта ранг цэгэз гэж хийгэнж гэж юу дэвжо гомгж гэж юу андашгэр энийгла каниц гэж шайтэч гэ кэммай чу нгар сонжу андазхо тянчни та кэргэ шайтэ тац гэж хчөлм гла ка тац гэж шалайн зэнжу назон сонжина та чамдгнам баг шиг дэв гону гутондг гачэндэз гэргэн кона кабдай гону дэвжэнди гадэн шиг гэргэн тэнг гэлэнсэн динага гэнлган сонжина гэж та совчин гэргэн гэ совчи тавлым сэгунун дэг гэлэнжэн ди ni girgin ge shna kir ge lo ching ge lo maz gi na chmoz gi ngon na ta gi cham dag gi na so su chi tang gon na ta ni girgin gi ngi na lo chi she tang ra ta girgin ge lo ma gi ndi lo chi nu gi nyam nyong ge ta ni ka da ga mang po ria na so ti na ta na mo ge lang ji ko bi gi yang chi twa ga la ka ne ra chi ndi khi mo khi ndi mo ri cha di ti ner e ta twa ga la ka na ta ro chi na la ki me sa ndi mo ra yo chi ra sam ge ti ta na ji ge ta girgin ge ti rang ge len sin da ge chi ka da ge chok ge ndi chi ge ka sa zi nan ja yang na girgin ge ji ge ta shen do pa ka da zi ga nyong nyong ri na
0: nāngi njīgni jīgti dōngi tsik gāchāza tsikchātik shēgō
1: kia. Rīrī gīgī.
0: Tā jīgit tērāngdā xūndamu gīgīn tsumā kāshūgū zirta. Yāngarangā nā tsūndamu chōnūgu jīnsangā gīgīn

la song chung sha jir gan gan khin da chi bi zhong ge gan khir bi ya ku chen bu shi ge zgi ni la bur ngoi hol ni zhong ge don bi ji ye yi ma thwa ri ni chu che chap khong che ye chi nyam li ngar li shib cha dang phan ji dam bur gan de tong tha bi ye ge she jin hol arim nyam je chu khuna ya ku je sar ngo bi thun chu che du she ha ma de yu she jir zhong ye ngo chi bi thang di je mu ha chang gan gan chi bi go la shi bi do khir she jin yo ba dang zhong a war jian de bi Zamlang yung tia niyo la xirchi na shtang sub tevni. Zhuxi Xi Jinping gi nyamli zuorun zambin janso la shogdi. Galwari cun zindang shivdi la regi shibi shogsi batsum shegi bi langsha don yuhol. Diye zhongin zhebi peji la kapshog satun shibir masil gula shawur nyamnyan la kahtan jebir jizye gachin shichang kundun shi. Baxi xiangli buchang antik leidu bula yu shegir. Zamlang yung tia zhongin guchil bi tangdin jachal la dukar shibin yun la. Gula shawur gangang khinda chibiyar yakun yinbi chani zhongye war panchana zamhye dang panchana zanjukshegi parmasal. Tamunga kipa na mgni, tamunga ngenzina jintam shungna zamlang shawi zhongjir la ngarli lagbiyar egib shesil.

Yan zati den bi nyen kun zhu bu nan ba, da sta che zhe ge ni lem den jun shen ban de, war nang chen ji po nya ge ta tong nen chen jin. Che ren sa geng na yu jing li geng shi la zhe shen yu na ying, war nang chen ji po nya ge len chen di nang de go zhe shi yu bi ge le deng ge le ying, a dong nen ne zi ri su ji, che la lho yin ge sen kem shi ge deng, zhu neng ge sen kem shi ge jin te bi mun den shi. Dina chamdani lwa rgnzin tar dung chi chil suqilang nuge anangvi cindil sergu nuga liangzi lakchi ya godi yuul. Dina chukbu nambaga yang alayang da panchana lakchi karsamna nga zu tatung kanga kapar ngachang. Tga wden chi jisim niga sindanar ngatang. Tga wden chi jisim niga sindan chi. Tga wden chi jisim niga ar ngaxim tga kalimde kapar khura. Dunzin ba cair ngadu maga gomi di chul avdan tangkar ma simchi ni. Di chul avchi tangkar ma simchi ga warnde chi Tatung Kalamdani, Chichak Kapur Lagani de Yul Yatina Tupuskin, Tatangatu Tatung Kalamde, Kapur Yunke, Achi Tupundi Kapur Nilensgil. Wait to put you the moina.

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wali kato ka tuan narata, nga thakir ta yuora maa songa che ka sakang na waiwa ya.
1: Ama ta so, wale chu arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shaga zi jighir adawa nata, nga gangu niga ra techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shunga dhakti na kini adikchiz gin jogo no cho maksa seka chawach.
2: Che tira, ta marga kirmo temkini maram babtum nork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamozga ondigita ngikin nita.
1: Ama nga ngumazi nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tarotika lo songduria. Aka.
0: Oi.
1: Na menkanti nena ta nyeli menchiku na chukuzi ngikuwa mu. Zi na rekun sachagi timini na ngachu khalon sachagi ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kormu. Nga nachukuzo na chazu khalon gorauk. Cholo gorauk. Chansong maankang nita shangchin yonggi nyamli manji guna chukuya. Maanrinda arkaji mek. Nga gaimura nga niga tani dantukh chikkar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chidi dashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgata tangtangji nar hagu. Napa maanji nyatera timmetum yok.
1: Ama, tamazi mong nire.
0: Mong mo.
1: Ama, na chi maankang gana khaparantarasi.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tu, ga, dan, sim. Gyal, dun, ga, tu. Dun, ya.
3: Shkang lag, kwaakil na na, chang song man lam. Rinzir, bagnil shong na, chang song man lam. Chang zi, yong kam chi na, chang song man lam.
4: རེ ཏོག པན ན བཏི ན ཚམ དེ ནེ ཆེ ལམ ཚེ ཟང ཅིལ གལང བེ ཤང མ ལ སེར གུ ནུ གེ ཚེ རིན དེ སེན ཤེ ནང ཇུ ཡེལ

damja stambu jigba kyar jigchi soda arab jeb denjig dang da khang nga khong cha chang nyam da song chung sha jir men tan shung a shel soda arab dang turkey pakistan chi ya ku sum chi da je bi chi den nin me cha thmong go song jin tan la mang tog ba yin jin tan ti nang dun dar na ya ku ti sum gang rong shi la zhe xi ji guan ne ya ku yong la mi ba ta ber zhe jin ba stambu shi yol

0: 로치나 통고시가스로 주질직글 다 정무시나 삼키 그 디크터 로츠도 못 되나 로마 주크 조영하는가 길츠크 담가고 샤완들 리나 드카먼 드크
1: 딩가
0: 틀라스코 하마근 들리나 드간 들리나 멘트기 인치문인 드기 리즈 드기 셰타나 영 나인다 로마트 그 하마 띵고니 샤와 깡땅 깡드리나 링가 삼루 미니 Kirtsik mini, gerchi mini, netamuz gulochuk.
1: Denga.
0: Netamuz gulochuna, jigni hita tsuktuwasuna yon mitsimg.
1: Denga.
0: Ta, shiawa chimbu gutukni hama zuga tkacena, kyang chong gutukni, thuma cho kichora chikgenji gijura, nurgenji gijuk gukatiku.
1: Yari.
0: Ama shiig leni chikisona, jigtamu datan mili jugu tiga nyamnyong tutuchuk. Daga jansanga kirtsikin danka nipata jongdei gijura, nurgenji gijuk gukup, shiawa chong chong gutukni, nurgenji gijuk gukup. Tatechu yang chimtunga hamazo suna yang chi gachi gandok. Tama tukul dawa kholen jina chua kishan juhu machi inchingni lingozi ya. Lalaga chua inchingni shao tanga ji lingozi. Tagi hamazo gu, tsuma tsuma hamazo kodrigitana shayita dawa ka chi ringa kertzika samlu ta mihnag loo chugos kuntay. Tani hannipa mu jina sosu kuchika su ngar funguk da. Kalmai guk. Tatsuri. Da dhigmuri shao chi tsigazig mandrig na kiri adri tentana mandrig na da shaji na shu khama niga nyamg jinsim chizga shao nda mandrig sik yang na karmanda jinsim chizga malung sik na malung nuga netuntut zani niga lugni tukcho chugu jizhid tankinda mu yi da ngar songni da datang mo na jitamu da wano kutagay nare netuntut tagay netuntut lo chun dhigit tukcho kugu zidig kama juta zuri Tani yang xintani janka chi juzga jantang dirmarunga ta. Ta lalaga hama shu zu dirchu shiga. Ta pechanga shajiti chamuziri chamuziri shaga ta chu chamuziri zi. Tagi dirkidana yang shayitiga sinna xintani janka nukka. Tagi jantanga nyetani shunga dirsa hongu manjuk. Rangrang rangrang la chi chiuk. Ta kulinjina chu sojong na sojong niwata xinta uka. Ni nga chetsukut tukwa suna chetsukut tukwa nipa yuk. Ni rizhiga gashugra, ni rizhiga mishyata machina. Ni pansinti honga dhichiz maar.
1: Yari.
0: Dhichiri. Tani simbamu, ta chinjik thamu dhichiriz na hamazo tsuna so chingna tonu gota karma di na shchupa tsuk.
1: Yari.
0: Tata kintani jang tsuur. Ta chih karma dha malo ziri dhiyo niga gu soma ta shchupa ta gaz yungushi.
1: Yari.
0: Samba ta gaz yungushi. Tagi shukni thosu zotang. Ta tentang na kintani jang shara. Tama toko ta chih sojunga chimura. Uchung dhigi hiti yung na sojunga shanu ra Chupa zangnu niga tekegin jigao nu tumuzi maja. Lalaga shiga chupa shiga zangni, samba zangni yang sojunga shukni yunga jigimu shani tumura wuk. Yang lalaga suna sojunga shiga shanara yang chupa shukni shen chayu ni tumura wuk. Danya nanga su chupa. Da zina ma zina sumazu sojunga yik jigini sochina zongu nunda nye gaz gtongju da mikisha suur. Nye gaz gtongtang na da shao gantang gangzg lina cho gasta tuni shao ten rachura nripju. Tujin sanga karma tina chupa tsugiz nu. Tamuz da uchuga chantag tsuma tsunara gongni shikundag shuksani chi nyanzgin chukaj naz kundangi rangi sirta zanzgi yan.
1: Nyadid, lagsa gwarin chay girgin. Gwani girgin gichu chamdag namba zon tsunjina kirgi shirna lochin loma zgi chamdag ina yan damu gichin nyamjog gwasa chari yon uchig injina shayita zgay zgichin nar soni samlo rana gichin dang jih hinu cala toyn dan uchig yang yang kirgi lopchong tang lomjang rinba gichin shayita tara rana gichin doyndag yotsila rangi tkhcho chu shayya zgay zgay цгэр итэржу ранг тоондг та ранг цгэз жив хигэнж гэж юу жив жо комгж гэж юу андаш гэр энийгла кани цгэз шайтэч а кэммай жу нгар сонжу андаз хот ян чини та кэрге шайтэ та цгэз хчөлм гла ка тэ та цгэз шалай инзэнжу назон сонжина та чимдг нам баг шиг жив гон гот тоондг ка чэн дэз гэргэн кона кабдай гон тэвжин ди гадэн шиг гэргэн тэнг глен син динэ гэн лган сонжина гэчу та хөвчин гэргэн гэл хөвчи тавлым сэ гон нда глан жин ди ni girgin ge shna kirge so ching so maz gina chmuz gin gun na ta chamdag gina so su chi tang gun na ta ni girgin gin gina so chi she tang ra ta girgin ge lo ma ni so chi nu nyam nyong ta ni kab da ga mang pu ri anan so ti na ta na mo ge lang jiz ko bdi yang chi twa ga la ka ne ra chi ndh hi mo hi ndh mo ri cha di tin ra e ta twa ga la ka na ta ro chi na la ki me sa ndh mo ra yo chi sa ng ti ta na ji ge te girgin ge de rang len sin da ge chi kab da ge thu ge ndh chi ka sa z nan ja yang na girgin ji ge te shen do pa kab da z ga nyong nyong ri na
0: ha ri ga na ni ji ni chi ti dong

0: chal shtol shtom bi gazgishnin mali ba chavshin charvi ngom tsar shtogjul jen
1: qalang kir shtoki huawei tumur bukan ngom bir xalvi dongam darnyen
2: xekir melung

0: ator di me no ilazi haror di che bu ya di e yang ke che na she ma ra ro ni go ya di e yang ke che wo na ma ra she na ga go ya di e yang ta ga tsa ga cha ma i na zi ta ni go ya di e yang ator di me no ilazi
1: yar gala ay ay la ay ay la gi go ya la gu ru wa lu lu gu ya ngatin ha lu ta ju nang gu gu ji ngatan do wa nyang la ji u gu ji chu ta shu n jang ji ka tan nu gu ka chi ta sa shang la ma ra mu che lu nu gu ka Yang aja kita abdak kerjaan cakap cakap.

Zip shalu nuguji ni tarpa na gurnu nagya ngaya chung kang krsi ni gi ni chumab jil tam chanjo.

0: Shunni tsormu da jangchuk nianchin kang woshka la longchin ji, nian shabi lenchin na huandab sheji yin. Ticul tigdang karma ngabchi ni ticul vdina war, gush zombi rolmu dang lenchin na huandab sheji yin.
1: Khtam gyal gomu olung da dobi diksim gya makji gogu. Ye jim da si shumul dobiim tsormun gya woshka la longchin.
0: Ticulov dani, ticulov jilwar, zhongying woshkala longchen qi lintsana jistong shiji. Ticulov jilni, ticulov jildang karma simchi war, shukbi sarngir tongji.
2: Tsormin woshkala longchen qi shukbi sarngir.
0: Ticulov jildang karma simchi ni, ticulov gildang karma simchi war, Zankuro jiv za dawa ni za pembi war healthcare melong lensin shtong je dang za nyami nyana de thang zefto lensin shtong je yin ti chular ga dang karma samche ni ti chul je dang karma samchi war jebjil lamtong lensin tha tong sha je yin
3: jebjil lamtong kya mu lam ni chela kha shu go toi kan
4: jebjil lamtong Zhuanmu qingni qila sandab xuankhan.
5: Zhilzhil lamtun, nyanmu ngakhi qila semkhtum jalkhan.
6: Zhilzhil lamtun.
0: Ticulub jidang karma simchini ticulub jishchig war, shukbi saringir fjartung shajayin. Ticulub jishchigni ticulub jishchigdang karma simchi war, vzankuru jiyab za mgmir dang, za parwa, za pemba ji la gang zhong xia leng lin cin shtong jie yan la zan ku ru ji za da wa dang za le ba za ba sheng za ni ma ji la jia tong sha jie yan
3: tan jie bian ba ri lin ti jin bo zha yin
7: ti jin bo zha ri lin gang zhong jie xian tong yan
6: gang zhong xia leng
0: Ticulub jenni ni, ticulub jenni dang karma ji war, ditong saringir tatong sha ji yin.
2: Tsormin woshkala longchen qi ditong saringir.
0: Ticulub jenni dang karma ji ni, ticulub jiksim war, nachung si bier gacil lintzen fjartong sha ji yin. Ticul jiksim ni ticul juji war. Zankur jiv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tovri ngirka lintzen tatung sha jiddang. Zankur jiv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la jartung sha jiyin.
8: Na chung si bi rishti ji dora.
9: Wabi woyo shirka shang kam.
10: Rikbi woyo sinju ye karto.
9: Na chung si bi yaldi ji se chok. Chokpo chung chung to.
11: Na chung si bi gacha ji tatung le zin. Tatang kosum ji yin.
0: Ticul juzhi ni, ticul juzhi dang karma ji war. Ditok saringir jashtung sha ji yin. Ticul juzhi dang karma ji ni, ticul juzhi dang karma simchi war. Chimshchung dang xiolim lintzen jashtung sha ji yin. Ticul juzhi dang karma simchi ni, ticul juongi war. Gangzhung xialing lintzen jashtung sha ji yin. Ticul juonga ni, ticul juonga dang karma ji war. Zankur riyib za dawa dang, za lhba, za parwa. Za basang ji la, jelchi saringir tatung sha ji dang. Zankur riyib za mgmir dang, za bamba, za nima ji la, jalang li shtong ji yin.
2: Ajelxi xsarngir
0: Ticul junga dang karma jinni ticul jetig dang karma ji war warnang thinge phoni lensin jastong sha ji yin ticul jetig dang karma jinni ticul jebden dang karma ji war chomchin ndari lensin jastong sha ji yin ticul jebden dang karma jinni ticul jobjil war zankur ji za dawa dang za lhba za basang ji la 나 충시비어 가츠 렌츠 타통샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자퍼르와 자뱀바 자 니마지라 자통샤게인 디츠르 조브질니 디츠르 조브질당 카르마 섬치워르 잔쿠르 리브자 다와당 자르바 자 바승지라 강중 세르슴 레츠 나통제인라 자 므므르당 자퍼르와 자뱀바 자 니마지라 자통샤게인
12: 아링이 난 뚜인지흐담야 강중스 장등기쇼라 세르쌈니
7: 강중세르쌈
0: 디초로 조브질당 카르마 섬쩨니 디초로 조브질당 카르마 접지버 아제치 사링게르 자스통샤제인 디초로 조브질당 카르마 접쩨니 디초로 저기버 잔쿠르리브 자므므르당 자퍼르와 자뱀바지라 chimshchung tang cholim lenchin shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chu le jer ge ni ti chu le jer ge dang karma sim chi war sarin ger nyam jog lenchin shtong ji yin
13: sornin wosh ge la gong chen
7: somun wosh ge la gong chen
0: Dichun jirga dang karma samchen ni, dichun nyehe dang karma samchi war. Warnang chenje poni linsan tatung shajayin.